Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron a kan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan Kunefe na Antakya. An san gundumar Antakya ta Hatay, ɗaya daga cikin biranen gaɓar tekun Bahar Rum na Turki da wani kayan

zaki na musamman mai suna Künefe na Antakya, wanda aka sanya a cikin kakin rajista na Turki tare da aikace-aikacen da cibiyar kasuwanci da masana'antu ta Antakya ta yi a shekarar 2006, na ɗaya daga cikin ƙayyadaddun nau'ikan kayan zaki da ake yi da cuku da ake samarwa a Turki. A wajen samar da shi, ana amfani da wani abu da ake kira kadayif, da ake yi daga garin alkama, cuku, man shanu da ruwan sukari. Ana yin kayan zaƙin ne ta hanyar dafa cuku tsakanin layuka biyu na kadayif a cikin babban tire, a ƙara ruwan sukari da ake so a kai. Girman tiren yana bambanta bisa ga adadin yawan da za a ci. Künefe na Antakya yana da kaurin kusan santimita 1 zuwa 2. A lokacin cin kayan zaƙin da ake ci da zafi, ana sa ran cukun da ke ciki zai narke ya ja sosai. Tunda cuku wanda ba a sawa gishiri da ake amfani da wajen haɗa wannan kayan zaƙin yana lalacewa idan aka ajiye shi na tsawon kwanaki 2 zuwa 3, dole ne a yi amfani da sabon cuku yayin samar da kayan zaƙin, saboda cukun da ya daɗe yana canza ɗanɗanon Künefe na Antakya ɗin. Künefe na Antakya ya bambanta da sauran nau'ikan kayan zaƙi da ake samarwa a Turki ta fuskar siffa, launi, tsari da yadda ake cinsa. Ba kamar sauran kayan abinci na cuku ba. Ana dafa sama da ƙasan Künefe na Antakya daban-daban. Wannan tsarin na buƙatar ƙwarewa na musamman. Ana ƙara masa ɗanɗano ta hanyar ƙara ruwan sukari bayan an dafa Künefe ɗin. Ana yayyafa gyaɗar pistachio da ice cream a kai. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmed. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.